Mathikuthiku oma wa mtereri omuhakwa ya mebeli na tremo na kumtambara kumakurandwetu oyo unje wanje wam. Unje wanje waka karake hothi nuthomu dios kumenena kwa munu keheyuno. Si omuke waro irakara si mbadu na korwa korwa no kuna kupara unakupara thiwana iramayo yu kuna kuruwana inakuruwana thiwana. Nganyumone si mkachike tushime karumakara mahambo kuchakachaka. Kumenena po atu akona nga kukutapathana. Dimu ya do dihamba dinone kuna karakeho dihamba diokapunga endi etibi. Dihamba dino kukona keho kudiwana kehe yuno. Pamrando kuninga shidone kwa di kutapathananga kupitera mumpepo. Diare ruma kurandu wetu thikuvurekate tu ngainthika theme nene thikumini napo kukupanga hakori hotibi. Mugenda wetu kuna kashwa erera kuministri idhoyo unje wanje wa pathipatera tharundu mupangi omu mkunda. Nyoko tu Veronica Mushongo umanaka tuchua tanithako kia kuhatera kuwanga unu hata panga kuhakori hotibi. Ndani ngepe diharoe la kukara ngeshi kuna kunua hana kunua uanga unom. Kuzo kuninga tukawane mgenda wetu, nganye tukutambareko no kamsika koka fupi kunyima dhopo tukayuweshi mbudhe mwenye dhia na tshimbe rako mudiyu wa diudiarero kakare keho omtereri.

0: Nawana machingi so shishime tu di no ruwethe rukuninga shito tape mayuwi so etu minute makumi mawadi no kuwa kongeni za kupita kufiri so di kumi no the wadi. Hello, kumayuwi so.
1: Hello.
2: Hello.
0: Ewa.
1: Mamadili so.
0: Tunamtambura.
1: Ya, apanya mehepina kama masawi ma. Naga mamadili so kukua amena konjato kazi sumbani ni mapeksi. Kweli mkate na gumu ya katundele kukwanga kwa nkure nkuru kawa ronde kere Mosawi ye mwa Kondama MTC hapa teks kazi mronde kere Hapa kaka mhumbu lile kotea yoka mhumbu lile nonjato zo itule Ya karamo itule siyo kutungisa Greenery nike kulisiga sakai keremo Lewa kuhizuva Ngano Atu beleko nambe 081 46 0581 46 0581 46 0581
0: Momo Sawyer Mapondaba MT. The Nungenda King, Mayo with Ishi Sandrina Mosawyer Mwa, Mongere Kaza Katolika, Nagawa Madiviso, Kuvarikande Reli, Owapena Wawa Naria Simosonda Hatwa. Tua pespara tatu kamane sa kulichofa pitra ko inagwane sa yetu Sandrina Mosawi yemwa mongere kaza katolika nina gawa madiviso kwa walikande reli kwa wape na wanaria simosonda hatua pespara tatu kamane sa kulichofa pitra ni inagwane sa yetu moyo na utapa mayuvitho tundirera kurundu katelibundu keyuno atora ID achanga itenda Godfrey moyo unuwane ku 0818718268 moyo na utapa mayuvitho tundirera rundu katelibundu keyuno awana ko ID achanga itenda Godfrey moyo anuwane ku 0818718268 Jenny Kondama long to long kwa kwa parairuga na motak shopu ndiyo mumbaha ndiyo poka pana guanangeko 0817548533 Jenny Kondama long to long kwa kupapara iruga na yomo tuck shopu mumbaha ndiyo poka pana guanangeko 0817548533 kweta nakutapa mayuvitho wathikumine na kutura modina dioye mumayuvitho wao nakutapa ben kwa kupapara iruga na Gusako yoko nongombe, ndi yoko farama. Nomora 0815799438. Ben kwa kupaparairuga na Gusako yoko nongombe, ndi yoko farama. Guanangeko 0815799438.

0: nga eharo nga no ilo limwe lina kupange na mokachikawo ipo avule kutwara siruga na sakarunga komeho mokutwara mbudi zongwa dogoro nokuhompa Yesus nga wiza poruveze orutuna kara osekunda kundindira ewizo lya mzowoli lya ulali omongavura kuwiza ayasimburure bapuli nabenye nga momgatu hugulare sasi age kuna kuza aka wapaike mauturo nyenga katengura aya tusimburure abanabenye bamtambura yousiri nga yabasimburura mauturo gawo nare gapwa kuwapaika iyo ina karere hepe rwasi twahepa kutambura mzowoli ogu mora ruveze nosiru wo nomvura sizezi nokwediskoku kwato gwanaidiwa hompa Yesus kuvura awize nkenye ruveze ngapi nsene na wiza nei na ndi mngura ovekonye mkwetu onolirongi kidandi ndi hawe inatuwa pere mokulirongi kida osetuwa na kuhepe kasiruo Yesus nga wiza nga momga itanta kapia kumbagere nga momga tantele varongwa vendas nga katu mampepo zokupongoka gairu gana ano mbudi zina hupuko tuna kundindira zezi ga uyungasi nganika wiza yousilinga wiza ezi izo mbudi ze korangedo tunavuru kulikorangeda kizuva na naina hompa karunga ngano atungike nonkango edi digwane ewega mono mchima detu ipotuvure kulikona kona natu venye mokuwapa ikanonzira detu no maukarogetu no kulinongo na nyamwetu nseni asi yousili osekuna kara no mpepo za karunga ndi hawe ipo hompa atukwafe ezuva litu wapere
1: kuna kara kenge ya diwe ya pastor Saki Kasera oyu anatupako mathothweno okwatera diwa dio diarero mumakurando anaturoithera ko Christine Simbungu no kuna Peter tha emergency minde natumira ko yuna kara omutereri no kuna kushana diwa dio diwa thiare pothwana tware kuse kuterera kumakurando kuchaka chaka atuna kuroitherako Muwato FM.

Maiwitho o ifa o diod na kuenda na o kenge no ko kurwa ni ta rovetheru no. Podo shitape maiwitho etu kukwetu ketu etu di na o.

0: Alors, comment vas-tu?
1: Andugu mpito,
0: Ewa.
1: apana amegashia wana kara pa mkunda mroro na kwa teroma mkuru ande ngunda Pauline Ruhepo anakutoa po mayuvito alikuwa mole alivuru ko no lihore ko le famone ndi Gaprika Mashika Anthony olengali karo yona patia iri livuru ko ngali tamikango patua kulo kumpa pa mdi pa mroro anoli alio mapeu ngali karali horeko 6 o'clock kukira ya mkwe kutunda kukira kuya pamdi pamroro ukareli na onga ukarampa pamdi pamroro tunda pamdi kuye nangoli pamayendo wa mroro na kuvyo kurukamu apano ame kashova na karo pamroro kuteya na kuwa teromo mkuru ande ngunda Pauline Ruhepo anakutoa po mayuvito alikukwamo lyalivuru kono lihoreko lanakufa monendi Kaprika Anton Kapusha livuru konga likarango yona 2 o'clock tamika 2 o'clock pamdimpa papa mroro ano mateunga likara lihoreko 6 o'clock kukira ya mkwe tunda kukira kuya pamdi pamroro ukare likarunga nga ukarera papa pamdi pamroro tunda pamdi kuvyuka ngo kumayendo papa shinte pamroro yavingi kuvura kutuwana kunamba ino 081 55 31 990 na kuvyukuruka mnamba 081 55 31 990 Pandu.
0: Hey, well.